0: nan 2 minutes ne pa ki sa.
1: Mpense fò ta ba nou ti telefòn nan fè emisyon moun yo rele mwen mwen.
0: Oui.
1: Pa nou sa.
2: Et tande nou. Foul tan mwen.
3: Pou la tombe la jan ap monte chak 10 minutes ak li sa loto.